0: HM no wako anyu wa boy
1: HM no agwito akwa mwete kondu gwetago githiro
0: mhm
1: hau no hakwena haito walking distance ne gicagiria ku gwito
0: karoboka gara twira atia tutigenje ne
1: mushende mareke HM wadi mukono riu ni dash mainaga
0: oh jana ni matige mushenene
1: ko ni matige mushenene koi mareke HM weke atia
0: Oh, okay.
1: Yeah.
0: Ah, ni dake igua. Muzo oho toirete to kinyeti haya modo gwitwo thunia kinyitirwo ni muttego.
1: Eh, na hitia kiraga gwikate.
0: Hagya hitia kimwira wenda utamaira tamasio. Ni niyo kugwa mwite o ina modo ucio.
1: Eh, na wiruna githina ki.
0: Na wiru. Mhm. Wira akinoda yakera mutongoria.
1: Ya, wa mahiti kuma tene ri.
0: Atongoretio,
1: akora atongoretio ni ni
0: da. Ni wada huhu.
1: Na dahu ate mwana ni undu wada.
0: Eh,
1: ono adahu.
0: Adahu. Eh. Ndio kato rike karuga no gaka.
1: Eh, tuliki.
0: Ahido kau igogo agikinya. Na dunia ke mwira mathina make. Na ningi tori urata wake ti. Urata wake ti hiti amutiganiirie. Igogo daiga na kuria mari. Akihe murata wake wara. Wa uria ugutuma ahonoke. Igogo edie murata wake ti dunia tiri. Riria uri ona mundu okari. Wewe kuithie na mundu no mutego wake arieheria agutie hau nini njoya te mundu ndariaga nyama cia nyama cia nyamunguo ni uguo ri no uguo ri no uguo thoni thuni ekire riria mundu akuhiririe thuni agikuithia riria mundu akinyire hau akiona ati thuni ni nguo a no kuyari no kuyariria eyaririe kio mara mutego wake agithira mundu ucio atana thie makinya maingi thuni akiguthuka na yenye nene na akiura rugano ruru ruraturutati tukuranage murata wa ma na wa maheni
2: You're on Community Radio 2XX FM. To find out more about getting involved, head to our website 2XXFM.org.au.
1: Hey, atiri. No igoria hathie wega hau yani igogo oria tukiabiriini tukwira gwati ageririe kwira thuni we ni watu morata na hiti uhoro nduka ndukarikia wega
0: ndukarikia wega
1: ee na mundu mugire ni agi nukumenya kweri hiti hiti na joka guthekia ti ari
0: ee na nigu adete gutheka
1: ee na nigu adete gutheka ni mutheki fio hiti thekaga kia fio no na nigu guthekia ti ucio ti urata ukarigia wega
0: ndukarigia wega
1: ee ni
0: no nduri wangenia muno na igogo ri ni ati thuni agwa mathina ini na akinyitwo ri na mukahira ri da muririkanie kumwira I told you so
1: Ah, equally. Kai kai kai mwega ai.
0: No, no, riari mwega.
1: Tata ngi majuga eh ndiria kweli oke aguthikiriria.
0: Ni ikara hau. Eh,
1: ikara hau.
0: Take yo hono koko yo ria kare ina.
1: Ayo
0: yo ria ida umerie.
1: No, eh umerie koro ndiri mundu mwega. Koro ndiri mwega.
0: No yugo go damwirie githia kwirire.
1: Yugo damwirie ogu tondu kari kweli murata wake wa fata.
0: Ucio ni murata wa fata.
1: Na hau mundu agino kumenewe niwe uwo kurerwo ri mundu agecuranaya murata mwega no tari mwega na gwishiria ona hari munyaka ati amuheirio tuara wa kweli igogwari mundu different odo ri amuheire wara wa uri angi honokia damwirire ma revenge tondu ngano nyingi ciagigikuyu ri ciona nagia the next step ya revenge udumoka ruma makera hitia gukakerwa ta johorai jajoke gonio ra tugwika ruka kahio karugano kangi na kirota reke gonie reke gonie uri mundu iguaga ohetwo ugacoka gatigwo hau no na ni revenge no igo na daida gukinya
0: kana ka
1: ujo igo gori ari murata uri mwega
0: ucio ni murata wa fio
1: tondu ucio ni murata uraguteithia daraguteithia guthie kuhurana na mundu ucio wa guthukiria maundu araguteithia na we witeithie
0: witeithie na darakuririkani ati ni akwirite na ni akuonete ona mauni araiga mauni mathiru
1: mecio ni mathiru
0: ke guteithia ruwithi na ini No koro hihi igaga ni tukaria mau
1: tweherathe na ni tukaria thuthaini. Onale thuni daga ithiru muherere muno acokia mwiri ati ni mari. Na kai kuri no wanjiraga I. Uno imagine the conversation mau mahau. Uri ari mau coka mathi mari. Hini we ni wa ndeithirie. Woi woi woi I owe you my life. Igwalwa thia ngimwiraga.
0: Naru hiti na kere. No naru ngine ya kithi ya kiki ya na enemy.
1: Hiti kwanza lua tiguo rio ine.
0: Nga tiguo matawa ine.
1: Matawa ine. Niku kudu tiguo matawa ine. Na uda ino dali na murata.
0: Dali na murata.
1: Murata ushio kwa sana ni urata wa kuwa tanyogo. Kukua fio.
0: Ndeidu kishoka niyo.
1: Kishoka niyo.
0: Nige enewe foundation ni urata osio wao li. Duali, dali foundation ni jega.
1: Dali jega.
0: Mudhigi. Tato mudhigi osio kulikana na hitire. We no nyama.
1: We hit today. Kebe kihugo enigu kebreli ya kio rata wa ole. We dunia gishile yano murata. Na ke dunia gai tuweka ne ya ne agi nigu mukiguha nini. Tondu hiti no hiti.
0: Hiti no hiti.
1: No, na ke hiti today. Ni alamu kugiri ya wara wakumu mukeni yoguwa.
0: Ni ikeno siya marata.
1: Na asho kewe mwenyewe amu tuwale mutego ini yoshio. Onatiyo ate ya dhyanjitu wana kuwa accidental ni mutego.
0: Ne amu tuwale.
1: Ne amu tuwale na amu niku kuna tufosho tuwega muna ogere.
0: Wee
1: ipage. Na ndo ndo ndo kuko kuhana maisha ine by the way tuloka na ruto wadhani wa kudhomili ya maisha ine to maisha ine kulea alata amide beyo yode kumurata wa kumuega utaitha gija to maudu ine na kule murata wa gigoika gija mwakine hakuyo hedisi yode
0: aso kakadhi hali aga sobe
1: aso kakadhi aga
0: ago saika ke hali ya dhe ya kalika boi mani ya lira dhe nae
1: dhe nae eke iguo
0: eke iguo guo ya menyore ya dhe ika ile
1: kan ame nyora tuiguaga ya corona ki aratu anu ni one of the people mari ya thina ri kenya ki iguara tuiguaga
0: ki iguara tuiguaga
1: anu makahura ro hemena ku uguo
0: imagine
1: mono ri ri thina no murata mwega ni uka aga ka baga yuthikiriria aga ku he pole
0: e aga so akarora ko na thina handu hari no thote ku hatura
1: kuri ndu tungika
0: ku ndu tungika tu hatura horo
1: uko na ku he to suggestions ni ngere ti ka undukana
0: I ki una no na
1: ha reke ni gutaithiriria hana ina yogi
0: na wewe ifage mwono osi
1: ye ukona ni akuhatura kana ni akuongerera hakiri to meshiria na ni wahata gwekatia
0: muge hotura
1: na rata mari kuna rata ni ingi no rukuri rata cio ngia muthembo cio ngi wahiti
0: hero boy na ko te to kuru rute te ru boro hero boy ira wone ku ni kuri ni kuri rata ama na ama rata ama he ni
1: waje bi mai na
0: to ka ho he de kuri
1: rata ama na rata ama he ni gai de dia ni menyarata ko
0: one
1: na dosi yake
0: tobo
1: da sio iwega itodiria si como bribe si kamuhe kanyamuri da menya ciramuhe ni ndo wake ruburu rukoro rwega
0: ni ruburu rwega na ruburu wa JB
1: eto
0: gotha ruburu wa JB ririkania ndo ni kuri aratama
1: na aratama hene
0: na ru nie jiraga ndo ru miaka ya ginyete ni ri ni ti nafata na aratama hene
1: aratama hene na ndo na time nayo
0: ti na time
1: kuruta time yo kukwaja
0: ni ndo na wewe ma we na korogoso nyingiri
1: na gutiga na
0: gwethe ai gwe ya utia una inya muno
1: eh ana tuko tuwe ka kirea tho
0: na
1: go kweherero ka hora na thayo gatiga turi na thayo to duru ni ri turakiurani yake
0: turakiurani yake
1: ni di makuna ni di makwa na tutiganire hau wega na thayo
0: ni na twirana ni mwega
1: eh to eh ngeithi ni ngeithi ni moko ya si amwatha ni moko gaithania na ni uri moko ya gira mahoya mega
0: no kama hoya mega ndio ga
1: do sia kuno ginyo gaikaro ki mahoya gira
0: ni ndio bibilia yugaga
1: magatuika andu ega mahata guthima gicenje ya matuika
0: na ni megucenjia
1: ona ma utuika andu ega towards you ni mahata gutuika andu ega to other people
0: yes ni na ni gujugaga na bibia ni twirite ni ga to command to hoya gire to sito leure reke tuigue uria tukwirwo ni amenya station ino ito ina miaka 50
1: ye itentwirwo uria kohana
0: ehini
2: it's a massive year here at 2XFM. We are officially 50 years old. That's 5 decades of independent radio, community stories and some of the best music in Canberra.

0: Rĩu mũthikĩrĩria wakwa nĩ twarĩkia tabarĩra itũ ya hwainĩ nĩ tũkonana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndũkariganĩrwo nĩ kũthikĩrĩria mwakana
1: thaa ĩmwe ya hwainĩ.